Lutoro, batrang ng ulepos na tawan, wayan ito. Lale RRE, ulit, ilgahayo, kapiyo, republik, inalinsa.